anjata puni pa chisniki kay radiota uyarikamos kay kimanta. Ahinata dios manta helgasata ñawirispaka, sumata kausay ninjeta repararikunche hi. Imainata chusuf kanchay lakacha upipi gaspaka, sutianan kamak anchan. Ahinata songonchehman kanchay guchun, dios pa niskasnenga. Kunanga tingkunaka mayanya. Ima ratullapi suatih manta, kai radio nista tantarikulla suntah, dios manta helgaskata, nyawirinapah.